Irian tukan ngantenang kawentenanin sang prajurit puruse Sri Kandi.

atut wiyakti sang dados biang kelawan naji ngamong sesanan sang merage guru ke sane banget kapucukang kasumbung.

0: Kan boleh ngasuh. Sing
1: rezeki anane. Nggih. Mana ngasuh betang ning iki.
2: Oh nggih.
1: Ada kuran cuma utang malu.
2: Nggih.
3: Payu bojane
2: iki. Payu. Bani enggak nggih?
3: Adene bani berdiangi apa
1: iki? Nggih,
2: nggih.
4: Suara maning pergina.
3: Puniki sarang sami kemarin, pinako swaginan di tiang wandah dados pergina.